0: nyane waluyo pulo nyane senjata suane bek medaging sekar
1: dianikah.

Jas ampune panggihin didiang kadurus bendu tan kayun ngaksi didiang.